e dewe na tutufo ne boya e popo buche e popo jere kwa faso e dewe na tutufo ne boya e sanya rewa e sanya na no bien e netuso e tutu ego yesu teno jesus teno mesaya teno oja e pa ayare sa e pa wusan e wo wata jesa jini I'll be young.

pen so me ne wadwumui ahene mo hena tena kwamem na me no me ne ye sobia yi a baba wo sobia chen na mo so wona wona ye di asie no wo becho ne ho bon na shasani ya baye ahene mo hena ne yo awura mo awura dinini me hono sha sha sha wani sha no sha no sha no wani mom ne ka sa

me yo irabo. Na kame nka ho. Matobie. Na kame. Me dia na me yo. Oh irabo.

0: Fansa kuwa kumazo. Emameni mu. Amata ose. Ebati. Kuri yedina tunyuwe, yedina tunyuwe. Shemanyo. Davidi be ma. Mameni mu. Pato organe kofo, organe kofo. Amata ose. Vesa meti sa wotu yimini. Ebati. Tuna mintye.
1: What do you have to do?
0: Make it was. I thought,